Bada bada baba baba gama gama re ga re gama gama ga bada bada bada bada bada baka re ga re gama gama ga bama da bada bama baka ni sare dhani dhani dhani dhani bada bada baba gama gama re ga re gama gama ga tha bada bama baka ma re gama tha bada bama baka ma re gama bada ni ne da sa sa re re re Pama gare gama pa tha da da pa da ma ba gama gare gama pa tha da da pa da ma ba gama gare.